sama tank bulago sax mën na di jafandu dang ci mbugal ndiamalu ñanga taxum ba nga ragal wa amu fa jafandu fi.